0: DW.
1: Toma della. Zamu faro ne daga Ghana inda tsohon mataimakin shugaban kasar kana jagoran adawa Dr. Mahamudu Bawumia ya soki lamirin gwamnati mai ci tare da zarginta da yin barazana ga tsarin demokradiya ta hanyar danne yancin fadar albarkacin baki. Zargin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Ghana ta kaddamar da kamakame tare da tsare wasu yan jam'iyyar adawa tare da gindaya sharadin ba da bailin su wanda yace bai dace ba. Daga birnin Accra ga rahoton wakiliyarmu Jamila Ibrahim mai zango.
2: Tsohon mataimakin shugaban kasar a wata sanarwa da yayi da kakkausar lafazi ya nuna damuwa mutlak akan abin da ya misalta da tozarta tsaffin jami'an gwamnati masu fafutuka da ma magoya bayan jam'iyyar MPP tun ikamawar wannan gwamnati daga Janairun shekarar 2025 dan karfafa kokin sa ma dai yayi misali da wasu kisa-kisai a baya-bayan nan da suka hada da Kamin David Esando wani dan fafutukar MPP a shafukan sadarwa sai kuma ga kujeran jam'iyyar na jihar Borno kazalika da wani sanannen dan gangamin jam'iyyar MPP na Gani Kashini da ke kira Abronya DC duk waɗannan ne Dr. Bawumia ya kwatanta da zaluntar tsarin tsaftar siyasa tare da haɗin gwiwar bangaren zartaswa da hukumomin tsaro da wasu jami'an shari'a inda a ƙarin martanin sa yake cewa
3: we will take the debate
2: akan siyasa dai zamu aike sakon manufofin mu da duk wata muhawarar cancanta ga kasar kuma muna ƙara jaddadawa koda za a kame dukkan mu babu gudu babu ja da baya zamu fito kuma mu shigar da manufofin mu ga jama'ar Ghana
3: and make it our case to the people of Ghana.
2: Muhammad Awal daya a cikin jami'an sadarwa na jam'iyyar MPP na kasa yayi ƙarin haske akan gundarin zancen
4: mutane MPP da aka kama wa'ansu aka je da su gidan sarka 72 da sauran su 1110 14 nan ba wanda ya fadi wani abin da ya taka kara ya karya da ya cancanci aje a kama mai shi dukkan su tsuka ne suke da gwamnati saboda alƙawarin da ya yi da mutanen Ghana da wa'anda bai cika ba da sauran su na daga ciki shine wani ana kashin wuta kullun a kashe a kunna ana kiran shi Dumsa yace Dumsa ya komo da hutun president aka kama shi da sauran shi wa'anda ake kamo kuma aka kama mai shi ana zuwa da shi ne kawai in ya so in aka je aka bashi bail kuma a sake shi kuma wani court daya ko biyu ake kai su duka baki daya mutane 14 nan duka court biyu aka kai su in ba kai su a gidanta ba an kai su court nine dokan Ghana ba inda ke gwada ko president ka zage shi za a iya akama ka a kulle shede aje da kai civil case
2: shi kuwa Najim Abdul Karim daya cikin ayan jam'iyyar dake gwagwarmayar neman mukamin maga kujera a matakin mazaba kiraye ga gwamnati yana cewa
5: kamar inda kowa ya sani Bawumia mutun ne mai son zaman lafiya tunda ga ya fito yayi wannan maganan lalle abu ya kai inda ya kai ni shesa muna son gwamnati dake kan kujera su duba gyara
2: sai dai ta bangaren jam'iyyar NDC mai mulki ko mai mahangar su tambayar da bata samu jawabi ba kenan sakamakon duk waɗanda na kira a lokacin hada wannan rahoto ba su samu damar yin bayanin ba sannan amma shin ko za a iya cewa da gaskiyar shi Dr. Bawumia ga nazarin yadda lamuran ke wakana ko dai da wata manufar da MPP za ta iya cimma da wannan muhawarar Kim Muhammad Faisal mai sharhin lamuran siyasar yau da kullum a Ghana
6: irin maganganu haka yana taimaka ma shugaban jam'iyya ne yayya hada biyansa wuri daya kuma muka duba bangaren gwamnati kuma dole ne wanda yayi ba daidai ba a hukunta shi to wanga abu zamu ga kaman zai saka mu cikin wani rudani na batun daidaituwa na cibiyoyin gwamnati wa hasatan wanda ke tabbatar da doka
2: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
1: to daga Ghana bari mu nufi jamhuriyar demokradiyyar Congo inda hukumar daƙile cutuka masu yaduwa a nahiyar Afrika wato CDC ta tabbatar da sake barkewar Ebola a wani ƙauye da ake kira Ituri dake gabashin Congo hukumar ta kuma yi hasashen cewa mutane 246 ne suka kamu da cutar tare da tabbatar da mutuwar mutane 65 izuwa yanzu Rejana Munir na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
7: An dai fi samun rahotannin waɗanda ake zargi sun kamu da cutar ne da kuma waɗanda suka mutu a yankin Mongolu da kuma Rompara. Cewar hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afrika a cikin wata sanarwa da ta fitar. Cutar Ebola dai cuta ce mai saurin yaduwa kuma ana iya kamuwa ne da ita ta hanyar haɗa ruwan jiki da wanda ke ɗauke da cutar kamar amai ko jini ko kuma maniyyi. Ba dai kasafai ake haduwa da irin wannan abubuwan da ke haddasa kamuwa da cutar ba, amma cutar tana iya zama mai tsananin gaske idan an kamu da ita wanda ke kaiwa ga mutuwa nan da nan. Sake barkewar cutar ta yanzu dai ta zo ne bayan watanni 5 da kasar ta Congo ta sanar da barkewar cutar tare da tabbatar da mutuwar mutane 5 a wancan lokacin. Wannan dai ita ce karo na 17 tun farkon bayyanar cutar Ebola a ƙasar ta Congo a shekara ta 1976. Wannan sabuwar barkewar cutar ta Ebola dai za ta zama babban damuwa ga ƙasar ta Afrika ta tsakiya, wanda tuni take fama da matsalolin ƙungiyoyin 'yan tawaye daban-daban a yankin gabashin ƙasar, ciki har da ƙungiyar 'yan tawaye na M23 wanda ta sake tsananta kai har-haranta a watan Janairun shekarar da ta gabata. Ita kanta yankin na Ituri tana fama da tashi-tashin hankula na ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi ta IS mai alaƙa da ƙungiyar Allied Democratic Force ADF, waɗanda tuni suka haddasa mutuwar gwamman mutane a yankin da ma wasu yankuna na ƙasar Congo. Hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afrika ta ce ta tattaro taron gaggawa kan haɗa kan manyan hukumomin kula da lafiya na ƙasashen Congo da Sudan ta Kudu da kuma Uganda. Kamar yanda Jean Kaseya, daraktan hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afrika CDC, ya ce.
0: Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est les risques élevés de propagation.
7: Yace abinda ya fitar da hankali shine babban hadarin yaduwar cutar ta Ebola a yankin, saboda yawan zirga-zirgan jama'a tsakanin yankunan da abin ya shafa da kuma kasashen da ke makwaftaka da su. Ida shirin wani babban taron gaggawa na yanki tare da hukumomin lafiya na Uganda da Sudan ta Kudu da kuma DR Congo da kuma abokan hulɗa daban-daban, ciki har da WHO da kuma UNICEF da kamfanonin magunguna, don daidaita matakan da za a ɗauka kan wannan annoba.
0: Coordonner la réponse à cette épidémie.
7: Taron dai zai mai da hankali ne kan muhimman batutuwa na mayar da martani cikin gaggawa da kulawa da abin da ya shafi kan iyaka da kuma tattara kuɗaɗe da sauran albarkatu, cewar sanarwan.
1: Rahoton Rejana Munir kenan. To idan muka nufi Kamaru, gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar noman masara sun yanke shawarar dakatar da shigo da ita daga ƙetare a wani mataki na tallafawa manoman gida. Sai dai duk da haka har yanzu ana shigo da masarar daga ƙetare saboda ƙaruwar buƙata, musamman ma ga masana'antun sarrafa abincin kaji da kuma na yin barasa. Daga Haduwala, Zakari Sadu na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Ko da yake manoman Kamaru na samar da masara mai yawa, har yanzu akwai rashe na kusan ton 200,000 zuwa 250,000 a duk shekara. Wannan ne yasa dole a shigo da ita daga ƙasashe kamar Brazil, Argentina ko Amurka. Masana'antun kaji suna amfani da kusan kashi 70 na masarar da ake bukata a ƙasar. Mevery Dabo, mai kiwon kaji a Duwala, ta ce kawo yanzu kilo masara ya zarce sefa 300, bayan kuwa a makon da ya gabata ana samu a sefa 250.
9: Maintenant le maïs coûte 300 francs le kilo.
8: Kwanakin baya ana sayar da abincin a 300,000, yanzu ya haura 500,000 kuma zai iya haurawa har zuwa 600,000.
9: Et ça risque de monter même à 6,000.
8: Bangaren masana'antar kaji, babbar mai sayan masara a Kamaru na shan wahala sakamakon matsin lamba wanda farashi ke ci gaba da karuwa a kasuwannin kasar. François Djungu, masanin harkokin kasuwancin masara a Kamaru, na gani dole ne a shigo da masara daga kasashen waje domin cike gibin da ake samu a kasuwanni. Ton 120 don cike gibin da ake samu, shi yasa masara ta yi wuya a kasuwanni. Abin takaici ne dole a shigo da masara domin cike gibin da ake samu. Idan muna bukatar shiga ƙarni na gaba, dole gwamnati ta zuba kuɗi don ƙarfafawa manoman masara su samar da ƙarin masara a farashi mai sauƙi. Gwamnatin Kamaru ta hannu ma'aikatar gona Minade na ƙoƙarin ba da tallafin iri da takin zamani ga manoma domin ƙarfafa manyan gonaki a yankunan arewa da yammacin ƙasar don rage dogaro da masarar waje. Sanya haraji kan masarar da ake shigo da ita don kare farashin masarar gida. Waɗannan matakai sun kasance batutuwa da aka tattauna a kansu yayin taron da ya gudana 7 ga wannan wata ƙarƙashin jagorancin Firaministan ƙasar Joseph Jangute, domin samar da hanyoyin sauƙawa masana'antun sayar da abincin dabbobi a ƙasar. Ga masu noman masara, babban ƙalubale da suke fuskanta shine farashi da kuma damar samun kayan gona, inji Umaru Duwapo Male. Matsalolin da masu noman masara ke fuskanta a Kamaru su ne taki, sannan injinan noma. A takaice dai gwamnati na kokarin tilasta sauya shigo da kaya ta hanyar hana shigo da masara daga waje domin karfafa noman gida. Zakari Sadu, GW Sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
1: To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne a cikin shirin sharhunan bayan labarai daga nan Sashen Hausa na DW. Idan muka nufi Najeriya, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fara aiwatar da wata sabuwar dabara da ke taimakawa wajen samar da ilimin boko ga yara ƙanana da ke zaune a sansanonin mutanen da suka rasa muhallansu. Ana dai yin kyakkyawan fata ga wannan sabon tsari da zai bai wa yaran damar ci gaba da karatun boko a Najeriya. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
10: Tsarin samar da ilimin boko ne irin na shaka tafi ga dubban yara ƙananan da ƙalubale ya sanya suka tsinci kansu a wata sabuwar rayuwa a cikin sansanin da aka tsugunar da iyayensu. Kokari ne asusun kula da lafiyar yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya ke na sake maida su a tsarin karatun boko. Tsarin ya hada da samar da ilimi ta rediyo da ma kuma wasu sabbin tsare-tsare na samar da ilimi ta wasu hanyoyi mabambanta. Waɗannan yara da alƙaluman da hukumar ƙididdiga da sauran hukumomin kula da 'yan gudun hijira a Najeriya suka yi ittifaƙin cewa sun kai miliyan ɗaya. Kokari ne na samun masu da tsari mai ɗorewa na iliminsu har zuwa ƙarshen wa'adin da suke zaune a wannan yanayi, wanda mataki ne na rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, waɗanda suka zarta miliyan 18. Dr. Tijjani Muƙaddas shi ne shugaban cibiyar samar da ilimi ga yara marasa galihu a tsarin shaka tafi da ya faɗaɗa ayyukan nasa zuwa wasu jihohin Najeriya har ma da Abuja hedkwatar gwamnatin ƙasar. Duka ƙoƙari na samar da ilimi ga yara marasa galihu.
11: To irin waɗannan sansanoni zaka je ka samu yaran ba sa karatu, to amma ita wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shigowa domin ta tabbatar yaran nan suna ci gaba da karatu. Domin ita UNICEF ta yarda da cewa shi karatu ba wai dole ne sai a cikin aji ko a makaranta za a yi shi ba. Shi karatu za a iya yin sa ko karkashin bishiya ne ko karkashin wane ne, domin tabbatar da cewa yaran nan da suke sansanoni na 'yan gudun hijira sun sami ingantaccen ilimi a cikin wannan lokaci a ƙasar mu Najeriya.
10: Tsarin karatu na koyar da yara ƙanana lamari ne da ke buƙatar kyakkyawan tsari na kwanciyar hankali da walwala. Abinda asusun UNICEF ɗin ya baiwa muhimmanci domin samun sakamako mai kyawo. Malam Hassan Sardauna jami'i ne a cibiyar samar da ilimin bai ɗaya ta Najeriya.
12: Wani abu ne wanda za a yi hoɓasa a ga gwamnati ta shiga ta dafa ma ƙungiya, kada a bar wa ƙungiyoyi kawai sai abinda ransu suke so, domin idan ba a yi ana bincike to sai ka ga ila an haifar da koma bayan wani abu da ba a san shi ba. To lalle hakika gwamnati ana buƙatar sa idan ta taimakawa yara waɗanda ba sa cikin karatu ko kuma ba sa yin karatun boko a Najeriya. Sun koma suna yi kamar kowane yaro wanda dokar ƙasa ta sahale musu ilimi wanda ya zama 'yanci ne a kowane ɗan Najeriya.
10: Asusun na UNICEF da yana gudanar da irin waɗannan ayyuka ne da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohin Najeriya domin tabbatar da rayuwa da makoma ta gari ga yara ƙanana, musamman irin waɗanda ke cikin hali na buƙatar taimako. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun kiwon lafiya. A karan farko, asibitin ido na Jami'ar ECWA da ke Kano ya shirya bikin makon yaƙi da ciwon daji na ido na ƙananan yara. Asibitin dai ya shirya bikin makon ne da nufin wayar da kan jama'a kan wannan cuta mai matukar hadari da kuma tsadar jinya. Wakilinmu da ke ta dabatin bingiwar Abdulrahman Kabir ya halarci laccar da asibitin ya shirya don wayar da kan jama'a, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
13: Wannan cuta ta tajin ido wadda yara ta fi kamawa tana da matukar hadari ga kuma tsadar jinya, amma matukar za a gano ta da wuri ana iya shawo kanta. Dr. Mrs. Komola Fe, ƙwararriyar likitan idon kuma shugabar biki, ta yi ƙarin haske kan haɗarin cuta.
14: Definitely, because in Nigeria and most parts of Africa, the children present late to the hospital.
13: Ta ce cutar tana da matuƙar haɗari saboda a Nigeria da mafi yawancin ƙasashen Afirka a makare ake kai yara masu cutar asibiti, amma matuƙar za a gano cutar da wuri to ana iya warkar da ita. Gano ta ce da wurin kuma za ta kare rayuwar yaran da kuma lafiyar idanuwansu.
14: It's a curable disease, yes, that saves lives and saves sight.
13: Wannan lacca ta hada da ƙwararrun likitoci da dama, sai kuma iyayen yara masu fama da wannan daji. ta taba kin iyayen wasu yaran da suke fama da wannan cuta.
15: Shekara ta biyu da aihuwa sai aka ga idan kamar yana hararadarki, to kuma daga baya sai wani abu fito kamar idan mage, in aka haska fitila ba ta san hasken fitila, in aka kashe fitila kuma shi kuma daga baya sai aka je asibiti. Da aka je asibiti sai aka asibiti ba a dace ba, sai aka turo mu muka zo kuma aka gwagwara sai aka ce daji.
16: Yanda ya soma haske ya soma kamar idon bulle haka, sai aka ce cewa hakiya ce da kiya ce dai ba hakiya ba ce. To kuma shi ne dare ɗaya ta ciwo muka kwana ba mu barci ba. Kangariyawa idan ya yi ciki sosai ya yi rufe ya kumbura.
17: Amma tun da kuka zo kamar aikin da ake duk a kyauta ne ake muku shi?
16: Wani kyauta ne wani kuma ba kyauta ba.
13: A tsawon shekaru hudu da suka wuce, wata gidauniyar tallafin jinyar masu fama da cutar da ake kira CBM ta kasar Jamus ita ce mai daukar nauyin jinyar wannan cuta, wadda akalla kowane yaro ana kashe masa sama da naira miliyan ɗaya. Dr. Manaji ƙwararren likitan yara ne a wannan asibiti.
18: Sun ba da tallafi wajen aiki kyauta, maganin ma chemotherapy, don da chemotherapy akan bayar kowace wata sau shida, kowace chemotherapy kusan 100,000 da wani abu. Banda in an ce za a cire idan saboda kansan ta rike ta yi nisa, a biya ma za a yi karfi a cire kuɗi, kuma wani 100,000 da wani abu. Ka yi tunani banda a ce transportation da za su yi su zo, banda kuɗin abinci makarin kuɗi suka kashe.
13: A ƙoƙarin asibitin idan na ECOWA na daƙile cutar da wuri, ya nemi tallafin waɗanda za su iya taimakawa da su fito su taimaka, ko da ta kasance tallafin gidauniyar ta CBM ya ƙare a nan kusa. Abdulrahman Kabir, Sashen Hausa na DW daga Kano.
1: To bari mu karkare da batun makamashi har wa yau a Najeriya. Karuwar shigo da makamashin da ake sabuntawa a Najeriya na nuna karuwar neman wata dawwammamiyar mafita wajen samar da wutar lantarki, saboda rashin tabbas a babban layin wutan kasar da kuma tsadar man fetur da ake ci gaba da samu. Rejana Munir Yahaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
7: Bayan yawan waɗannan alƙaluma, samun damar mallakar makamashi mai sabuntawa bai daidaita ba a ƙasar, duk da cewa ana samun ƙaruwar buƙatu da kuma fasahar da ake gani ƙarara a fili. Tsadarsa ya gagari masu gidaje da ƙananan 'yan kasuwa sauyawa zuwa makamashi mai sabuntawa. A wani wajen da ake haɗa waƙoƙi a Oweri, yankin kudu maso gabashin Najeriya, babu ƙarar janareta, babu warin man fetur, haka kuma babu katsewar wutar lantarki idan ma an ɗauke wutar. Injiniya Somic Ekisom, wani mai shirya waƙe-waƙe wanda ya aiki a masana'antar waƙe-waƙe tun daga shekara ta 2007, ya ce baya dogaro da wutar lantarki ta ƙasa wajen gudanar da aikinsa.
19: But right now I don't have all those things bothering me, but I can trust that.
7: Yace amma yanzu ba ni da damuwar wannan a gudanar da aiki na. Ina da lantarki da zan iya yin abin da nake so a kowane lokaci. Ba na fuskantar dauke wutar lantarki yanzu. Kusan kashi 80% na aiki na a lokacin ina dogaro ne da generator, saboda muna amfani da lantarki ta gwamnati ne kawai idan akwai. Amma yawanci mun fi dogara da generator. Don haka idan kana da kuɗin hada sola kawai ka hada, duk da yana da tsada amma zai taimaka idan mutum zai zuba jari a wannan bangare. Wannan wani abu ne da miliyoyin 'yan Najeriya suke fuskanta, sai dai abin da yake sauyawa a yanzu shine mutane nawa ne suke neman mafita. Wani alƙaruman cinikayya ya nuna cewa a halin yanzu Najeriya ta zarce Masar, inda ta zama ta biyu a shigo da faranti mai samar da hasken rana daga ƙasashen waje bayan Afirka ta kudu. Sai dai yayin da alƙaruman ke nuna yawan buƙatu, a zahiri abin ba haka yake ba, inda masu aikin ɗora shi da masu sharhi kan makamashi mai sabuntawa har ma da masu amfani da shi suka nuna rashin daidaito wajen samunsa saboda tsananin tsadarsa. Ga Somic, takaici da kuma cikar burinsa a rayuwa ya sanya shi yanke shawarar sauyawa zuwa makamashi mai sabuntawa. Hakika halin da ya fuskanta ya nuna tsanantar matsalar a kowane bangare na ƙasar. Ya ce sanya makamashi mai sabuntawa ba abu ne mai sauki ba. Yana da tsadar gaske wanda yake kai miliyoyin naira ta Najeriya, inda kamfanoni da ke samar da makamashi mai sabuntawa suka jaddada wannan damuwar na hana samunsa cikin sauki, kamar yadda Gbemgba Okogbe, shugaban wani kamfanin makamashi mai sabantawa Sunhive dake Lagos ya faɗa.
20: As soon as the dollar the naira depreciates the cost of
7: Ya ce da zaran naira ta faɗi zaka ga tashin farashin sola nan da nan yana sa masu shigo da kayan daga waje su ƙara kuɗin sa. Wannan yana ƙara rusar da masana'antar maimakon ya taimaka wajen tada shi.
20: As opposed to helping the local industry grow.
7: Yace idan ka dube shi a matsayin sai wane da wane zai iya mallaka zaka ce bar kawai in zauna a cikin duhu. Amma in ka dube shi a matsayin abin amfani to kowa ma zai iya mallakar sa. Sinadarin lithium shine babban mahadar sa. A watanni 12 zuwa 18 da suka wuce mun ga karuwar bukatun makamashi mai sabantawa sai dai anan abin ya tsaya saboda yanayin samun kudin shiga na jama'a ya ragu matuka.
1: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan dake zama cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi kuma karshen shirin gabaki daya sai kuma da ranar idan Allah libo mu da yardar Allah. Kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Bon.
21: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: fuskar da yaku shagala shirin na zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. A yanzu haka dai didda tsadar da bisashen ke yi hankulan magidanta na ƙara karkata ga katifin ragunan layya. Wasu daga cikin magidantan da muka zanta su game da batun ragunan na layya.
1: Wa sunanka?
2: Sunana Kallaya Hayya.
0: Ka samu ka sai ragon layya ne?
2: Ina nan ina nema ta kwanan a cikin kasuwa in Allah ya sa kasuwar ta yi albarka. Indai dai bin kama ba abin zan sha na layya.
0: Ya kake ga farashi?
2: Ina ganin farashin a kullun a takawani ɗan kwanukan wannan gani nake farashin yana dan hawa a farashin baya.
0: Dai kake yanka kai duk shekara?
2: Duk shekara ɗaya ne nake yanka. Har yanzu kuma Allah bai sa ba ina nan ina cikin neman ɗin da yanzu.
1: Alhamdulillah ina samu na saya. Na samu rajika 60. Na fara kamar yayi sauki a bana. Ya hira.
0: To ai bana kuma an ce an hana hudda su dan talakawa kowa ya samu ya sayi babban rago.
1: Gashi nan kuma amma in hudda ma da aka yi alhamdulillah in hudda ma da aka yi kamar ma yahi wa mutane dadi.
3: Amadu na zo dibo raguna ko na samu dan dama da. Gashi nan dai ba a ce ba san mun ne. Kawai yado ya harka kudi ga. Sada ne ce.
4: Ana buga.
3: Eh ana buga. Tunda an ka ce kaza eh kaga sun kara. Su da kofuri din da suka mai. Kai kuma da kai daidai garin ka kake ne. An hado daidai to kuma an ba hado. Hallo ya nemo ni wuri.
5: Sunana Mala Abakar. Eh mun samu mun siya ba. A farashi ba sauki gaskiya. Raguna tsada suke. Idan ma dai an hana huta dai gaskiya da gobi suna tsada to ba mu sani ba. Daga yanayin daji ne suke so su tsada ko kuma anan ne daga yanayin dalale ne dai Allahu a'lam. Tunda 14 din ya ce mun zo mun siya jika 70. Kuma yanzu wanda muka siya 77 wancan din ma ya yi shi komai da komai. Sallah tana gabatarwa da gobi suna ƙara kuɗi.
6: Ni Alhaji Awalu sunana. Kasuwa nake yi ta bishashi. Tunda dai mun kawo kuma na kasuwa. Alhamdulillah za a ce dai kaso ce ka san yanzu mutane ba kuɗi sosai. To na zo da su guda biyar na sai da biyu yanzu sauran guda uku akwai tsaro da dabbobi tunda dai wani na iya so ma bai iya sayi. Da muke ɗauko su daga nan suke tsare tunda an da na sauki aka samo su mun ma da mu sai da sauki.
0: Bayan matakin gwamnati na hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare a cewar Abubakar Laminu mai kacaran bishashe a kasuwar Kwalliya tunda kiɗa ya canza. Dole rawa ta sake kuma kasuwa na tafiya yadda ya kamata.
7: Raguna gaskiya farashi gaskiya hina ba da dadi. Ana saye gaskiya ba laifi.
0: Masaya suna zawa.
7: Masaya suna zawa suna saye.
0: Akai akai.
7: Akai akai. Ragon da muka saya a bara jika 50 jika 60 abana muna sayen shi 55 70 kasuwa bana ta hida dadi akan bara gaskiya farashi ya dan hawaye.
0: Da me kake danganta wannan hawan farashi?
7: Hawan farashi wannan daga Allah ne mutane suke cewa wai in an hana hudda rago zai yi arha kowa ya samu wannan daga Allah ne tsada arha daga Allah ne tsada daga Allah ne
0: su masayan akwai baki ko duka yan gari ne
7: akwai baki tunda yanzu ma talamta ta shi daga nan yanzu yanzu wajen rago 200 da wani abu za ta yi mai kuma daga nan duk sati muna kai dabobi bakin birji muna saida yan turka ne na gari a wurin su muka samu rago mai kyau
0: tunda yan kwanaki da suka gabata kafin ma watan turka ya tsaya a cewar Alhaji Bukar Aji daya daga cikin manyan mahautan da magaram farashin dan dabba a bana ya wuce tunanin duk wani mahaluki
8: duk ragon da muke saye ka 100 yanzu ya koma 200 gashi kana kallo yanzu wannan kaga mun sai shi jika 200 har da 10 ma shi kuma da bai huce kamar jika 100 haka amma kamar shekarar baya da ta huce daga bara zawa bana dabba kudin ta karuwa ne yake gashi da dabba ai kana ga gasanin diya sun cika kasuwar dabba kudin ta fafiya ya hau dan abun ya huce tsada mu yanzu masu harkar nama saboda Allah ne muke yi saboda rihin asiri ne ita ce sana'ar mu rikici ne akan mu wanda kaga yanzu mai kafa tsire ya hasa tsire saboda bayya mai da kudin nama a gahurce ne in dai zamu hadi tsakani da Allah yau gwamnati tace dabbobi a huta da su ko ina wallahi yau dabba tana ragewa dabba ta kara kudi nama ya riga yayi karin da mai nama bai yanda za a iya yanka dabba dan ya mai da kudin ta a yanzu hudda wannan dabba ya karawa dabba daraja a can sama inda ba a kai ta din ita ce ta halbuna yasa nan take adad da ake gani tunda adad wanda zai kawo rago 20 30 a yanzu haye da ya kawo 2 ko 3 saboda an ce babu baki kenan kuma an aka kawo ta din da yan gari da bakin suna nan suna waso su akan wallahi dan Najeriya dabba arha za ta yi tunda su da naira suke aiki ko da jaraba ce ai gwamnati ta ce inda a hudda dabba ko ina a gani in ba a samu saukin ta ba in yaso sai a maida amma in dai saukin ne ake so a ce a hudda ta ko ina inda a gani
0: to masu sauraro anan ne zamu dasa aya a madadin abukan aiki da suka taimaka a hidimar hada shirin ni da na gabatar da Rawana Mallam Hammi ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW.

0: suna samuna tallahi bright ba bright Allah ya taho ya kawo mana iyar san ga yanzu ita ko iyar san da ta abu gashi ita miliyan guda da jikka 670 kyauta muke ta zuwa muka sai mashinuka mun kaske babu abinda ba mu sai ba tunda yanzu haka in suna son tigari tunda ke har mutanen maradi wallahi suke san abu gashi tigari gam wallahi inda sun ka taho mi san wurin ga babu kiran mu ma suke yi mutai mukai can wurin da suke abu gashin su taron su duk komi mun ka kai sai dai wanda bai abu gashi ba kawai tunda sana'ata mu ke mu kala kala ne muna garin dan wake muna wanga garin yara kunun yaran wannan
1: yanzu haka dai ganin yanda ƴaƴan kungiyar suke tsaye tsayin daka don ganin sun gudanar da kasuwanci ya sa sannu a hankali sun fara kai kayan su a guraren da ake gudanar da kasuwan baje koli
2: Projen ERC aka ce mata shi ya kawo tallafi sosai wallahi projen ERC kudi ya bamu sosai mun ka shiga ayyuka wallahi cikinta muke juye-juye wallahi sosai mako tunda sun machine kayaki da yawa ya sayo mun kuma ya bamu kudi muna samu riba sosai tunda cikin riban nan na da nake miti muna yin su gabu su mina na da kudin riban nan na muke sayo wannan kuma kudin riban nan muna zan sayan sabin luka Muna zan sayan wani abu dai haka ko ko mun tare mu dafa wani abu mu ci dai keke dai cikin kudin iyar sekin nan dai mun sha barazana gaskiya mun ta hinya mai sahel mun ta mun kai kaya mun kai su tigadige su gujiyan mai su gujiyan lamti gujiyan ridin ga na lamti dai aka daka cewa mun ka kai wabun ga wake garin dan wake mun ka kai beruwa mun ka kai garin yara wanda ake yi da wace duka mun kai su da mun dum ka danga ita ma mun kai ta kai na mance cikin ta hita hannan hadda mata magandi mun an kai iyar sai ya kai mu iyar sai ya kai mu wallahi ya kai mu can sosai
1: baya ga haka matan sun shahara wajen kawo nasu tallafi a fannin abun da ya shafi ci gaban yankin na ballin yara
2: mu hidda kuddi cikin riban nan namu mun ka kai tallahi nan wurin ga morga likta gidan likta mun kai morga mun kai tallahi mun so tabarmi da turaruka da zannuwa mun ka kai can morga o dan a kula da wanda sun kara su ganye musu wanka turare ga ta tabarmi ga su ga zani cikin masu sharar morga ina cikin su ma muna zuwa rajedi muna zuwa rallandi wanke cikin morga muka wanke sosai mun wanke ta dakin nan muka wanke sosai mu sa turare mu komi sannan mu hita kuma ga sauran mata su ku suna waje suna shara
1: ilin har wa yau dai kungiyar tana gudanar da fadakarwa a cikin garin kan muhimmancin samun sana'ar yi ga mata da matasa da kuma girmama darajar aure sanin darajar iyaye da muhimmancin sanin doka da oda lamarin da ya sa kungiyar ta zama daya daga cikin manyan kungiyoyin mata masu farin jini a yankin na ballan yara
2: mace ka zo ka zamna cikin gida ka ce komai sai namiji ya baka komai sai namiji ya baka wallahi wata ran bai da shi sai ku ji ba daɗi ba tunda yau da gobe sai Allah amma akwai lokacin da yana unhwana miki komi da komi randa bai da shi in kina da shi sai ki dauka ki sa ko ko yace wanke ke kina sana'a kaza ni ban da shi yau to kiki cikin naki to haka nan wannan shi ma ai abun alheri na ko ko ke da kanki kina yin tufa ki sa ma jikinki kamin shi yayi ke gani kina yi madiyanki kuma in an samu zuwa likta hakan ga in kina sana'a dole ki diba ki tai ki magani kamin yazo in yana nan ma an bai da shi kina diba cikin naki
1: masu sauraron mu da haka ne kuma ka kawo karshen shirin na ku shiga club a madadin waɗanda sun ka tallafa shirin yazo muku Ramtu Isa wanke ke muku fata alkhairi

0: wato nukiliya, kuma menene tasirin mallakar sa ga ƙasa. Na tuntubi ƙwararren mai bincike a fannin tsaro Dr. Kabiru Adamu na cibiyar Beacon Security and Intelligence Limited a Najeriya. Ga kuma tsokacin da yi.
1: Kasashen da suka mallaki shi wannan makami na kakkari dangi muna yarba su kashi biyu, wayanda suka sa hannu a shi wannan yarjejeniya na hana yaduwar makamin kakkari dangi, da kuma wayanda ba su sa hannu ba. Wayanda suka sa hannu an san me suka mallaka, wayanda ba su sa hannu ba kuma kusan babu ma tabbacin. An dai san suna da shi amma babu tabbacin suna da shi. To a ƙarshen na farkon wayanda suka sa hannu a shi wannan yarjejeniya ƙasar Rasha ita ce tafi yawan wayannan makamin, sai na biyu da ita kasar Amurka, sai kuma kasar China da kasar France da kasar Britania, wato United Kingdom, sai kuma kasashen da ba su sa hannu ba a wannan yarjejeniya akwai kasar India, kasar Pakistan, kasar North Korea wadda ta fita daga cikin yarjejeniya a shekara 2003. Kasashen da kuma ba su shiga cikin yarjejeniyan ba amma kuma ba su amince cewa suna da shi makamin kakkari dangi, wato kasar Isra'ila kenan. Ita kusan tsarinta na dangantaka na tsakankanin kasashe tana ɓoye cewa ko tana da shi ko ba ta da shi.
0: Dokta, misali da kace Rasha ce ta ɗaya a duniya, tana da su kamar guda nawa waɗannan makamai?
1: Duk da yake kai tsaye ba a fito ba, an ambaci yawan na wanda take da shi, kuma akwai yarjejeniya da ta yi da tsakaninta da kasar Amurka na rage yawan makamin da take da shi. To amma kasashen da ita wannan cibiya wadda take kula da yarjejeniyan hana yaduwar makamin kakkari dangin ya nuna cewa tsakanin da kasar Amurka su ne suka fi yawan waɗannan makamin, kuma kashi 90 na yawan makamin na duniya na hannun waɗannan kasashe.
0: To dokta, menene tasirin mallakar wannan makami?
1: Gaskiya tasiri ne mai muhimmanci, kuma yana da alaka da siyasa da kuma tsaron shi kansa, sai kuma da martaba na ƙasa a gurguje. Ban ambace su akwai kariya na hana a kai na ƙasa hari wadda take da shi, wadda turanci muke ce ma deterrence, sai kuma ƙarfafa matsayin ƙasa a duniya. Duk lokacin da ƙasa ya zanta mallake shi za a ga martabar ta ya ƙaru a duniya, sai kuma kare ikon da take da shi na mallakar ƙasarta. Wata ƙasa ba za ta zo ta yi mata shige ba, ta yi mata barazana, sai kuma daidaita ƙarfin sojanta. Duk lokacin da ya zanta mallake shi wannan makamin za a ga ta daidaita ƙarfin sojanta, sai kuma ƙarfafa ƙawanci da siyasa. Ƙasashen da suke cikin wannan United Nations Security Council Committee sun zo na Majalisar Ɗinkin Duniya, mu kasashen da suke kuda kujeru na dindindin, duka kasashe ne waɗanda suka mallaki shi wannan makami na kakkari dangi. Daidai kuma wani abu wanda ina gani yana da muhimmanci mu ambace shi shine matsaloli da suke tare da mallakan shi wannan makami na kakkari dangi. Na farko, yana da tsadar ginawa saboda fasahar da ake bukata wurin yin sa. Na biyu, shi ne hatsarin yaduwar makamin da yiwuwar amfani da shi a cikin kuskure. Akwai a tarihi an ga wurare, misali wannan wuri a Ukraine da Russia, inda aka samu fashewar ta ko gudanar ta ba a cikin hatsari.
0: Yankin Chernobyl da yanzu haka yake ƙasar Ukraine kenan, da aka yi bikin cika shekaru 40 da faruwar wannan hadari.
1: Yankin Chernobyl kaga illarsa ga muhalli, kaga illarsa ga kuma ga ɗan adam da kuma duk wani abu wanda yake da rai a nan wurin. Sai baya da haka akwai takunkumin da za a iya sa ma ƙasa wanda ta yi yunƙuri na mallakar ta. Kaga misali abin da ya faru a Iran a baya-bayan nan, bankin takunkumi har aka kai mata saboda rugarin take na mallaka. Sai kuma barazanar wucewar bil adam ma gaba ɗaya saboda illar da wannan makamin na kakkari dangi yake da shi. A turanci akwai abin da ake cewa mutually assured destruction, ta yadda misali idan aka ce kasa ɗaya ta yi amfani da shi, wata kasa ta yi amfani da shi, to gaba ɗaya duka kusan kai karewa ma yake nan ƙarshe na al'ummar duniya gaba ɗaya.
0: Wato mutuwar kasko.
1: Eh, mutuwar kasko.
0: To wace ƙasa ce ta taɓa amfani da wannan makami a duniya?
1: A ƙasar Amurka ta yi amfani da shi a yakin duniya na biyu, wanda shi ya kawo ƙarshen yakin duniyar ma, ta jefa ma ƙasar Japan da wannan yanki da ake ce mai Hiroshima da Nagasaki, ta jefa musu, kuma bisa ga kiyasin da aka yi aƙalla mutum 140 suka mutu a gari ɗaya, ɗayan kuma aƙalla mutum 100 suka rasu. To don mai saurare ya fahimci illar wannan makamin, har yau shekara kusan 80 bayan yakin duniya na biyu, har yau ana ganin illar makamin dangane da lalatar muhalli da kuma illar da yake yi ma waɗanda suke zaune a yankin, na dangane da irin haihuwa da sauran ababe na rayuwar.
0: To bari mu je ga tambaya ta gaba, wadda ta haɗin gwiwa ce daga Ciro Mallana Umara Mai Nasarowa tare da Mamman Shazal Mai Nasarowa. da madukuru Abba Kyallu da Birem Bukar Dodori, dukkansu daga jamhuriyar Nijar, waɗanda ke neman sanin tarihin masarautar da magaran a jamhuriyar Nijar, kuma wace ƙabila ce ta kafa ta. To kayanku ya tsinke a gindin kaba domin abin nema ya samu, wato rema ta falke ta haifi jaki. Tunda Hausawa sun ce da ɗan gari akan ci gari, ga tattaunawar da wakilinmu na da magaran Larwa na Malam Hamiye da masanin tarihi, wanda zai faɗa muku sunansa da bakinsa.
2: To ni Alhaji Laminu Isa Kabar sunana ne, dan gwaggwar maya ce tan tarihin da magaram ne mai suna Asfid. Shi da ainihin wanda ya kirkira masarautar da magaram daga Barna ya zo shi, dan maina kada ne. In ka diba ƙarshen ƙarni na 17 ka ga wani mai suna maina kada a cikin tarihin Borno. Akwai ɗan shi Malam Yunus da aka turo tun da lokacin da ma duka wannan ƙasa ta da magaram a daular Borno take, sai aka turo shi yayi yamma ya gani ya lahiyar ƙasa take. Kenan Malam Yunus ya tahohe tsaya a wani gari, wata makaranta jami'a ce ta musulunci a lokacin nan kulun Fardo ana cewa Balbele, da ya tsaya 1710 sai karatun shi a nan. Akwai wani farfesa malamin su babba a tarihi Malam Abdullahi can ya rasu, ya tsaya ya karatu tun da ya taso ma da iyalin shi da matan shi da yaran shi taso Malam Yunus. Yayi yamma ya zo da magaram ta harko kenan, abinda ake nihi masarautar kashi biyu ake rabawa, lokacin tana kamar cicire-cicire, zamna nan kenan. Sun zamna da magaram ta ƙaya, sun zamna dutsen kura, sun zamna kirshiya, sun zamna gafati, duka wannan sarkin garin wannan ne. Sai 1810 sai Suleiman ɗan Tuntuma shi ne gaba ɗaya ya haɗa kan duka ɗiyan sarakan, saboda suna ɗan yaƙi-yaƙi haka tsakaninsu, ya tattaro su tun da su a lokacin nan ma sun yi addu'a cewa kawai duk wannan gari dukan da magaram ta zamna ta harko da magaram kafin ta haɗu guri ɗaya, gurare ne wanda duk gindin dutse ne. Suleiman ɗan Tuntuma sai taso daga Badara kashi sarautar shi 1810 he komo Zindir, nan ne a birni nan ta nan da magaram unguwar da sarki yake ciki yake yanzu. Da suka zo su ko ina kasan a lokacin nan duka mahorauta ne. Zindir sunan gari ne na mahorta.
3: Su ne mafarauta ba?
2: Eh, mafarauta. Sai ya zamna ya tattaro duka, sai ya maida Zindir ta zama headquarter ta damagaram. Damagaram ƙasa ce duka gaba ɗaya. Dama garin shi ma na da Allah alaƙa da mahorauta. Dama garin gana maka ce ƙasar kenan. Ita kuma Zindir wadda yanzu ake cewa Zandayar ta zama kamar headquarter ce. Saboda ana ba da magana kamar kashi biyu ne, wasu sun ce Zindir ya ɗauko usuli kamar daga Zindir mama Haraucin babban nasu, wasu sun ce Zindir Zindir nama ne Zindir Zindir, wasu suka ce kamar siffar su ce saboda suna da walki kamar zir suke haka, walki ne gare su. Ba na annanci ba, na mahorauta.
3: Elhwata da suke sawa.
2: Elhwata da suke sawa haka a kare gaba, wata ha'asa a wannan
3: ayahwata.
2: To irinsu ne kayansu duka dai. Zancen yana zawwa ɗaya, yau da gobe turawan suka maida abin harshen suka karya shi. Ya zama ba a cewa Zindir, ake cewa Zandayar. Kamar daular Borno. Ai headquarter ta kukawa ce ko? To haka damagaram ƙasa ce. Zandayar ko Zindir kin ita kuma ita ce headquarter capital.
3: Ke sa ba a cewa sarkin Zandayar?
2: Ka ƙasƙantar da shi in ka ce sarkin Zandayar. Kamar na garin wannan shi ne. Da an aka ce Zandayar ma birni kaɗai ake ne.
3: Birnin Zandayar?
2: Birni, in aka ce birni ku ai gari ne wanda yake kewaye da katanga da garu. Kamar birnin Kano, birnin Daura, birnin Zandayar. Kenan can tunda akwai birni akwai zango. Sai ya zamana in aka ce Zandayar birni kaɗai ake ne. He wannan kuma sunan ya yaɗu ya zamana garin ake ne. Kenan shi kuma sarki ne na daula katuwa wadda alumarabayin kamar 70,000 kilometer kare.
3: Murabba'in kilometer 70,000.
2: Haka ne faɗin ƙasar da magaram lokacin ta nemun. Kenan sarkin wannan ƙasar ne da magaram. Wadda yanzu ka samu ko mutum miliyan 6 a ciki kuma hallo suwa suka kafa ta bare bare ne amma ita da magaramtana da wata al'ada karba duk kabilar duniya wannan da ka sani sun zama a nan saboda ya zama na kamar hanya ce ta kasuwanci wanda dole tana zaka biyo daga arewa
3: kasashen laraba
2: daga kasashen larabawa in zaka taho ka biyo daga ka huto daga agares kawai dole tana zaka bi in daga chad ka huto tana zaka ban daga yamma a lokacin na ai bawu zurga zurga yamma daga yamma a yi gabas babu wannan zurga zurga daga arewa a yi gabas ayo kudu kashi inda ake hulɗa kasuwanci da Kano ne
0: madalla shirin zai dora da tambayar da ta fito daga Madukuru Abba Kellu daga Jamhuriyar Niger wanda yace shin taya ake gano kispewar rana wato kusufin rana ko wata na miƙa wannan tambaya ga masanin kimiyyar sararin samaniya da labarin ƙasa Dr. Nazifi Alramma daga tarayyar Najeriya
1: shi wata yana karɓa haske ne shi wata kamar gilashi ne in ka ci madubi idan ka madubi da fitila haske zai da ki jikin shi ya dawo da baya za ka iya kashewa kanka ido ta hanyar haska madubi saboda haskan da ya je jikin madubin zai dawo saboda haka idan ya zama na wata bai samu hasken rana ba to shi ne zai yi wannan dole wani abu ya kare shi kenan me yake kare shi duniya ce take kare shi domin yadda wata da rana suke a dangantaka ta ce idan rana tana dama da kai to duniya na tsakaninsu shi kuma wata yana hagu sosai wato tsakiya duniya dama rana hagu wata haka yake dangantaka da take tsakaninsu to sai dai shi wata ya dan tsaga sama kadan koyi dan kasa kadan abin nufi shine ita duniya tana tsakanin wata da rana to amma yana ganin hasken rana ne saboda duniya bata kare shi daga hasken rana ya tare da shi ba to tunda duniya bata kare shi hasken rana ta dace ba zai ci gaba da haske dan hasken ne da kike kin ce dawo da baya sai kuma a ganshi a cikin wannan duniyar ta mu to idan zai yi kutubi za a samu wani canji ne yadda zai zama na duniyar inda wata yake ya dan tsaga sama da ita kadan ko yayi kasa da ita kadan yadda ba za ta kare mana rana ba sai dan ba kai hakan ba za ka sai zama na ya biyo ta inda daidai wadai da duniya ta tsaya tsakanin ta shi da rana cip za ka sai zama na kwata kwata da hasken rana da ita ba zai kar da shi ba daidai in rana ta haska duniya inuwar jikin duniya sai ta fadawa wata shine ce ga wata yayi duhu
0: wato watan ne zai duhu ba gari ba
1: za ga yayi duhu eh wata ne zai duhu inuwar duniya ta fada jikin wata daga sai zama ne shi wata bai ga rana ba sai in duhu wani sa'in ga baki daya a saiti sai zama kamar duniya ta rike shi duk baya ganin ranar ko kwaya daya wani sa'in kuma sai zama wani bangare ne na jikinka wani sa'in kuma sai zama yayi nisa ne sosai sai zama in duniya za ta kare ka kamar duniyar a tsakiyar watan ino duniya ta fara tsakiyar watan a zagaye ciwayen sa ya zama na cewa wato ainihin ake dan ganin haske ya zagaye ci ta waje ta bayan da'ira ina muna kira anula
0: to daktar wannan kenan shi ake cewa zazzabin wata
1: shine kwarin kuwa shine rashin lafiyar wata shine zazzabin wata ita ma ranar tana samu haka ta ce ba ta da lafiya ita kuma yadda nata yake kusurfin rashin lafiyar shine watan ne zai zagayo ya dawo tsakanin rana da duniya sai zama na idan hasken rana ya taho ne ko ya zo ya haska duniya mu ga haske sai zama wata ya shiga tsakani sai inuwar wata ta faduwa duniya sai zama ana ganin inuwar wata ta kare yadda ba a ga rana sai dai a ga inuwa wannan ino da take a ganta jam ya ce to rana ba ta haske ba daka lokacin da za a samu wata ya rashin lafiya ino duniya ce ta fada masa idan za a samu rana ta rashin lafiya inuwar wata ce ta fada saboda lokacin da ta turo hasken ta zai taho cikin duniya ne lokacin da ta taho sai da mar wata ya kare an haska shi sai inuwarsa sai zama tarifi abin da ya taho na haske sai zama kamar inuwar wata kawai ake gani sai a ga ranar ce ta yi ja wato ainihin alhalin kuma inuwar wata ce ta kare ta inda hasken zai zarto ya taho ya zama inuwa kenan
0: wato daga nan kenan sai a ga duniya ta yi duhu
1: sai a ga duniya ta yi duhu da rana ana sare a ga hasken rana karara a ko'ina kawai sai duniya ta zama ta yi duhu ba a ganin hasken wannan
0: yanzu kuma sai sha'anin na gwamnati masu gidan rana wato kuɗi inda taso unguwar tudu da magaran a jamhuriyar Niger ke neman ƙarin bayani kan wani kuɗi ne a duniya ya fi daraja. Ado Muhammad Abubakar ƙwararre da a sha'anin mu'amalar kuɗaɗe a Najeriya ya yi tatsa da tsifa a kan wannan tambaya.
4: Wajen duba daraja ta kuɗaɗe wasu suna kalla daga kuɗin da aka fi amfani da su a duniya wanda su aka fi sani wanda wannan ba shi ne yake ba da hakikanin gaskiyar daraja ta kuɗi ba. Ita daraja ta kuɗi tana faruwa ne da ƙarfin tattalin arzikin wannan kasar da kuma yawan bukatar su na kudade na wasu garuruwa. Idan muka bi ta haka, kudaden da aka fi amfani da su a duniya a buɗe, da farko ne ita za a iya cewa dala ce ta America, sannan akwai pound na Ingila, ce kuma euro. So waɗannan su ne kudin da aka fi amfani da su a kasuwanci na duniya. So amma ita maganar daraja ta kuɗi da yanda ake kallon darajar su, akan kwatanta su ne da ita kanta dala ɗin, sai a kalli kowane kuɗi wannan kuɗin menene kimar sa idan an kwatanta shi da dala ɗin da ita aka fi amfani da ita a duniya. To akan wannan kiyasin kuɗin ƙasar da ke kuma kowace daraja a duniya yanzu shine kuɗin ƙasar Kuwait, wanda ake cewa Kuwait dinar, saboda idan an kwatanta shi da dala shine yake zama Kuwait dinar guda ɗaya ya haura dala 3.2 zuwa 3.3.
0: Na biyu da na uku fa,
4: wanda yake bi masa shine Bahrain dinar, shi wannan shine shi kuma kuɗi na ƙasar Bahrain. To idan ka sauka na ukun sa shine na Oman, kuma duk da gare kasashe ne da suke da yawan mabiya, wanda dama da shi darajar tana kan take tafiya, to shi kuma ake kiwasi na kudaden duniya.
0: Wato kasashe ne da suka fito daga yankin Gulf masu arzikin man fetur.
4: Exactly. So inda ka dau na farko shine Kuwait a yanzu, so Bahrain tana bin sa, to sannan akwai Oman, ina ga har na kudin su wanda shine Jordan, su ma dai dinar ne duka.
0: Idan muka karkata zuwa nahiyar mu ta Afirka, akwai kudaden da suke da daraja a wannan bangare?
4: Mun dawo in kasashen mu na Afirka, kudin da yafi kowanne daraja shine Tunisian dinar. Akwai dinari na ƙasar Tunisia.
0: To ba a maganar kasashen yammacin Afirka kenan, alal misali a ce kamar Najeriya ko Nijar ko Ghana.
4: Binciken da na yi dai a kan su lokutan da yawa, gaskiya ban sauko kan West Africa ba, kuma ina da ƴan dalilai na da dama, saboda yanzu in ka kalli irin su Ghana, cewa yayi kudin su sun ɗan shiga cikin wasu matsaloli da har an zo an yi denominating din su, in an ce an yi denominating
0: an karye darajar su,
4: an kakkara musu subsidy. Yawa, an karye darajar, wanda in kana kallon sa kuɗin da suke amfani da shi na da ba daidai yake da na yanzu ba, to kafin ma ka gane ainihin darajar, watakila sai in ka maida wannan sufuli sufulin, wanda watakila yanzu in ka kalli naira ɗaya ko cedi ɗaya na ƙasar Ghana, za ka ga yana daidai ne da cedi 1,000 na wancan lokacin na baya.
0: To duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu na da magaran Larwa na Malam Hami. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus.
5: DW wasiqun masu sauraro.
6: Masu sauraro, barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bawon na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.

To duka iya abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan gajeren zangon da ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi a huta lafiya.

0: DW labarun duniya.
1: Iran ta agenda ya sharada kan zarga-zargar jirage a mashigin Hormuz ciki har da karbar kudade daga kasashen da suka bada hadin kai ga hukumomin Tehran. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin Iran Ibrahim Azizi shine sanar da hakan ga kamfanin dallancin labarai na Reuters. Azizi ya kara da cewa iya kasashen da suka bada hadin kai ne kawai za su amfana da wannan gagarumin shiri. Ukraine ta sake karbar daruruwan gawarwakin dakarunta daga hukumomin Russia. Russia ta sanar da cewa ta mika gawarwakin sojojin Ukraine akalla 528 ga gwamnatin Kyiv. Ana ta bangaren kuwa gwamnatin Kyiv ta mika wa Russia gawarwakin sojojinta akalla 41. Hukumomin Faransa sun cafke mutum 6 sakamakon daga tutar Falasino a saman ginin shakatawa da tarihi na Eiffel Tower a birnin Paris ba tare da izini ba. Wata kungiya da ke fafutukar kare muhalli a Faransa ce ta dauki alhakin daga tutar na Falasino a saman Eiffel domin nuna fushinta kan yadda Isra'ila ke sare bishiyoyi musamman na zaitun a kasar Falasino. Wani jirgin kasa na dakon kaya ya yi karo da wata motar bus a Bangkok babban birnin Thailand inda ya kashe akalla mutane 8. Kafofin yada labaran Thailand sun tabbatar da afkuwar hadarin inda suka rawaito cewa mutane sama da 20 sun samu munanan raunuka. Hotuna da bidiyon da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar bus din ta makale a jikin jirgin kasan. Mutane akalla 80 ne suka mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sakamakon sake ballar cutar Ebola a lardin gabashin Ituri. A jiya Juma'a ne dai hukumomin Kinshasa suka sanar da mutuwar mutane 65 daga cikin akalla 246 da suka kamu da cutar ta Ebola. Cibiyar da ke dakile yaduwar cututtuka masu saurin yaduwa ta Afrika CDC ta nuna fargabarta kan yaduwar cutar a kasashen da ke makwabtaka da Congo musamman Uganda da Sudan ta Kudu. To ƙarshen shirin baki da kenan a madadin editan da ya tsara shirin muntaka a Hiwa sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da marayaci Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus muna tafa da shirye-shiryen jika karu da zabi sanka da kuma ra'ayin malamai amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya
0: DW labarun duniya
1: Prime Minister India Narendra Modi ya fara ziyarar aiki a nahiyar Turai. Yan Tunisia na zanga-zangar adawa da gwamnatin Kais Saied. Mutumin da ya kitsa kisan kiyashi a Rwanda ya mutu. Prime Minister India Narendra Modi ya isa kasar Netherlands a wannan Asabar din yayin da ya fara ziyarar aiki a kasashe hudu na kungiyar tarayyar Turai EU. Tun da shugaba Modi ya gabatar da jawabi a gaban dimbin Indiyawa da ke zaune a Netherlands a cewar sakasar India na alfahari da Indiyawa da ke zaune a kasashen ƙetare saboda irin gudunmuwar da suke bayarwa akalla Indiyawa 90 ne suke zaune a kasar yayin da dubbai ke karatu a jami'o'i ana kuma sa ran zai je kasashen Sweden da Norway da kuma Italia ɗan kwanakin nan masu zuwa Ita kuwa Taiwan ta buƙaci shugaba Donald Trump na Amerika da ya amince da bata sabbin makamai wato wanda Amerikan za ta aika wa tsibirin hakan dina zuwa ne bayan ziyarar da shugaba Trump ya kai China bayan ganawa da takwaransa na China Xi Jinping shugaba Trump ya ce bai kai ga amincewa da sayar da makaman ba ya kuma nuna cewa akwai yiwuwar wato ya amince ko kuma ya bijire da amma Amerika kan taimakawa Taiwan da China take gani a matsayin wani sashi na kasar ta kuma Amerika ita ce babbar mai taimakawa Taiwan din a fannin tattalin arziki da kuma soja yawancin masana musamman a Taiwan na ganin idan babu taimakon Amerika da sauran kasashen yammacin duniya China za ta iya kwace iko da yankunan ta Daruruwan 'yan Tunisia ne suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da shugaban kasar wato Kais Saied masu buran na zargin sa da take 'yancin walwalar jama'a da kuma wato hali na tabarbarewar tattalin arziki da zamantakewa da kasar ke fama da su masu zanga-zangar sun yi mata take da cewa mutane na jin yunwa kuma gidajen yari sun cika 'yan kasar wato 'yan kasar na kuma son a kawo ƙarshen wato shugabancin mutum daya kamar yadda suka yi ikrari tare da neman a dina murƙushe 'yan siyasa da 'yan jarida da kuma masu fafutuka kazalika kungiyar lauyoyi ta kasar ta buƙaci a shiga yajin aiki bisa lalacewar bangaren shari'a yayin da 'yan jarida suka shirya gudanar da wato tasu gagarumar zanga-zangar domin nuna adawa da take haƙƙin su kasar Tunisia ta fada cikin musassar tattalin arziki wanda ya haifar da tashin farashin kayan abinci da karancin magani da ma wato tafiyar hawainiya ga ci gaban kasar a shekarar 2022 ne shugaba Kais ya rutsa wako kuma ya rusa majalisar dokokin kasar inda 'yan kasar ke zargin shi da wargaza tsarin demokradiya zargin da shugaban ya musanta labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW Hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun bayyana barkewar cutar Ebola inda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 80 a matsayin wato cuta mai matuƙar hadari. Ministan Lafiya ya ce nau'in cutar na daga cikin mafi muni domin yana iya kashe kusan kashi 50 cikin 100 na waɗanda suka kamu da ita. Kuma a halin yanzu babu takamaiman magani ko rigakafin ta. Ma'aikatar Lafiyar ƙasar ta ce ana zargin kusan mutane 250 na dauke da cutar yayin da aka ruwaito mutum guda da ya mutu a makwabciyar kasar Uganda kungiyar likitoci masu ba da agaji ta Doctors Without Borders ta ce tana shirin daukar matakan gaggawa tana mai gaggadin cewa yaduwar cutar na da matukar tayar da hankali rahotanni sun kuma nuna cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu daga 65 zuwa 80 a cikin kwana guda Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin Hague ta ce mutumin nan da ke fuskantar shari'a bisa zargin kitsa kisan kiyashi da aka yi a Rwanda Felician Kabuga ya mutu. Kabuga da ke cikin shekarunsa na 90 a duniya ya mutu ne a asibiti. Sai dai mai shari'a Graciela Gatti. ta bada umarnin gudanar da bincike kan sababbin mutuwar tasa mutumin na daga cikin manyan wadanda ake neman su ruwa a Jallo ko kuma aka taba neman su ruwa a Jallo a duniya ana kuma alakanta shi ne da kisan kiyashi da aka yi wa ƴan Rwanda tsakanin watan Afrilu zuwa Yunin shekarar 1994 inda aka kashe mutane kimanin 1800 a shekarar 2020 ne aka kama shi a Faransa inda aka gurfanar da shi a kotu ya kuma fuskanci shari'ar shekaru biyu masu gabatar da ƙara sun zargi kabga da zama guda daga cikin manyan wato dake zama guda daga cikin manyan antajiran kasar da zuga kabilar Hutu su kashe ƴan kabilar Tutsi sai dai ya musanta zargin a shekarar 2023 alƙalai suka dakatar da shari'ar inda suka ce baya cikin halin da za a iya yin shari'a ta hankali da shi kafin mutuwarsa dai yana jiran a sake shi domin ya tafi wata ƙasa dake ganin za ta iya ba shi mafaka. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. Za mu je ga shirye-shiryenmu da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Namba masu sauraron wannan tasha mai farin jini ta DW assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirin ji ka karu yan zamanin computer a yau zamu saurari kashi na karshe na wasan kwaikwayo mai suna ba a shidar mutun daga fuska wadannan jerin wasanni suna fito mana ne da yadda basirar computer kan iya samar da damar makin aikin yi a nahiyar mu ta Afirka A kashin da ya gabata mun je da Sadiq ya fada tarkon da ƴan uwan junan nan guda uku suka dana masa mun je da ya zaci shi kadai ne tare da gaje har yayi bambaramar fada mata irin matsayin sa a cikin damfarar da dandaran ribobi yake yi an kira ƴan sanda inda suka sa masa ankwa suka yi awan gaba da shi ba jimawa sai gaje ta dawo da kimarta a cikin al'umma har ma a wajen waɗanda aka zambata to ko me ke faruwa da aikin da Rabiu yake yi na tsarawa computer fasahar ilmin tantance bayanai sai ku gyara zama don jin yadda za ta kaya da waɗannan ƴan uwan juna uku a cikin kashi na 10 kuma na ƙarshe na wasan namu mai taken sabon shafi
4: ɗakin taron yana da haske da kuma yalwa yanzu dai an kammala aikin kirkiro manhajar nan ta kamfanin Agrobio kuma gashi nan an haska yadda manhajar take akan allan bango bayan da Rabiu ya shafe sama da watanni biyar yana aiki akan wannan manhaja mai fasahar ilimin tantance bayanan shuke-shuke yanzu dai ya gabatar da sakamakon aiki tukurin da ya sha yana tsaye a gaban teburin yana yin jawabi kowa ya zuba Rabiu ido yayin da ya kammala gabatarwar sa
5: to a ƙarshe dai bayan shafe watanni ina aiki tukuru Yanzu ina mai alfaharin gabatar muku da cikakken samfurin manhajar Agribio. Da taimakon fasahar ilimin tantance bayanai da na kirkiro mata, yanzu wannan manhaja za ta iya gane dukkanin nau'o'in amfanin gonar da muke nomawa a kuma wannan yanki, ba tare kuma da wani kuskure ba. Da kuma dukkanin wasu cututtuka ko illolin amfanin gona tun daga farkon shuka. Muna iya cewa nasarar da muka samu a wannan aiki na manhaja ya kai kaso 98.4 cikin 100. Na gamsu matuƙa cewa wannan sabon sauyin da aka samu zai yi tasiri babba a harkar noma a wannan gari. Zan yi farin cikin amsa duk wata tambaya da kuke da ita. To da alama dai babu tambaya. Tunda babu tambaya yanzu zan mika abin magana ga babban daraktan wannan kamfani. Ran kai dade bismillah.
6: To mun gode. A saurara haka. Muna godiya matuƙa Mallam Rabiu. Komai ya fito fili a wannan gabatarwar da kai. Kuma ga alamu kowa ya fahimci komai. Kai har ni kun ga kuwa wannan wata magana ce ta musamman
7: kware ko darata haka yake zancen nan haka yake
6: to abin kawai da ya rage shine na taya ka murna a matsayin ka na matashi wannan manhajar da ka kirkiro ta kawo sabon sauyi kuma tana da inganci ina mai yaba maka. Nagode, nagode, nagode. A saurara. Ina mai sanar da cewa mun zo ƙarshen wannan taro. Kuma ina kira gare ku cewa akwai abin sha da abinci na alfarma. Abinda kawai nake da bukata shine kowannen ku ya je bayan ɗakin taron nan domin ya samu abin tabawa. Nagode, nagode, nagode.
8: Aiki yayi kyau fa Rabiu. Irin wannan muke bukata wajen ci gaban kamfanin mu.
5: Nagode maka kwarai Kabiru. Nagode sosai wallahi.
8: Sai nake tuna lokacin da ka so kai watsi da damarka ta yin aiki akan wannan manhaja. Gashi yanzu an samu babbar nasara.
5: Ina godiya da awuncewar da kai min.
4: Bayan yan kwanaki, Rabiu ya samu kansa a kamfanin InnovaCrop. Wanda gashi nan a zaune a wani ofis na zamani mai manyan tagogi da ake iya hango gonaki daga nesa. Ga babban daraktan kamfanin InnovaCrop, wanda mutum ne ɗan kimanin shekaru 30. Yana zaune cikin shiga mai kyau akan teburinsa ya yi wa Rabiu murmushi.
9: Ina godiya da zuwan ka yau Rabiu. Ina fata kuma ba za ka dawo da kiran sunanka da na yi ba kai tsaye.
10: Ba komai ranka daɗe.
9: Wato ofishinmu na ɗaukun ma'aikata ya shaida mun cewa ganawar da aka yi da kai ta tafi yadda ake so. Kuma na ji irin aikin da ka yi wa kamfanin AgriBio manhajar da ka ƙirƙiro tana da kyau sosai. To irin wannan sauyin muke buƙata a wannan kamfanin namu na InnovaCrop.
10: Ina godiya da wannan kalaman naka ranka daɗe. Na gode ƙwarai.
9: Zan iya cewa kenan yanzu kana da sha'awar kai aiki da mu. Da taimakonka da ƙwarewarka da basirarka, ina da tabbacin za mu iya kawo sauyi a fannin noma.
10: Gaskiya ba zan ɓoye maka ba ranka daɗe. Ina ta samun ta yin aiki a yanzu ta ko'ina. So nake na tabbatar na zaɓi aikin da zai bani dama na yi aiki a kan abin da ya dace da manufofina. Sannan kuma
9: ka samu mai tsoka ko?
10: Tabbas haka ne ranka daɗe.
9: Rabiu, na ji daɗin irin yadda kake yin komai a rayuwarka a buɗe. Ina ganin tamu za ta zo ɗaya da kai sosai.
10: To
9: me ka ce?
10: Cewa na yi zan sa hannu a kan kwantiragin da zarar an rubuta yarjejeniya.
9: Rabiu, muna farin cikin shigowarka don yin wannan aikin.
10: Na gode ranka daɗe. Ni ma ina farin ciki da zuwa.

0: An kawata farfajiyar gidan abincin da zaren tarin fitilu. Ga mutane suna maganganu kasa-kasa. Kida mai dadi na tashi daga bayan fage. Ga Rabi'u nan da Zainab da Gaje duk sun shiga mai kyau. Suna zaune a kewaye da teburin abinci. Suna duba jerin abubuwan da ake da su a wannan waje.
1: Oh, ikon Allah. Allah, na gode maka. Kun ga yadda farashin abinci yake a nan kuwa? Wannan ai ya wuce hankali. Kai da gaske nake fa. Kun san fa ni yanzu na fada kwata.
2: To ai Rabi'u ne ya dage sai mun zo nan. Idan ma kudin sun yi yawa, shi zai yi wanke-wanke ya cika musu kudin a madadin mu.
3: To kun ga, kafin ku rudu da tunanin wai in sa safar hannu, in yi wanke-wanke a matsayin cikon kudin da muka ci abinci, akwai abin da nake so na fada muku.
2: Me kake so ka fada mana?
1: Akwai wani kyakkyawan labari kenan, naji a jikina.
3: A wannan ma shine dalilin da yasa nace mu fito waje a wannan daren mu zauna.
1: To ba mu sha mana kuma kar ka ja mana rai gaskiya.
3: A yau da safe na yi wata muhimmiyar ganawa kuma zan iya cewa kamar
2: dan Allah Rabi'u ka fada mana, ka daina ja mana rai.
3: To shikenan, yau na samu wani kwantiragi a kamfanin Innova Crop, wanda shi ma kamfani ne na harkokin noma, wanda kuma ya kware wajen noma kayayyakin itatuwa da kuma fita da su waje.
2: Masha Allah.
3: Dan haka, in dai ta fuskar matsalar kuɗi ce, to yanzu na samu kyakkyawan gurin aiki.
1: Allah, kuna taya ka murna Rabi'u.
2: Ka yi kokari sosai dan uwana, ina alfahari da kai.
3: Haba da Allah. Ina gode sosai ɗan uwana.
2: A'a, amma fa kuma tsaya. Yanzu ban yi kuskure ba idan na ce mu za ka godewa akan wannan nasarar da ka samu. Ina nufin mu ne muka takura maka ka karbi wannan aikin. Ko ba mu bane gaji?
1: Tabbas mu ne. Dama mun fada maka cewa wata rana sai kai mana godiya.
3: Wai maganar me kuke yi ne haka?
2: Idan dai ba mantawa ne ba. Ina ganin ni da Gaje ne muka dage sai ka halarci taron tsofaffin ɗaliban makarantar ku a watanni kaɗan da suka wuce. Gaskiya na faɗa ko ba gaskiya ba ne?
1: Gaskiya kika faɗa Zainab. Kuma idan ban yi kuskure ba, da farko ka ƙi ka karɓi tayin aikin da Kabiru ya yi maka ko?
2: Kwarai.
1: Har ila yau, waɗannan ƙannayen naka biyu su ne suka ƙarfafa maka gwiwa har suka sa ka canja ra'ayinka.
2: Sosai.
1: To yanzu kalli yadda abubuwa suka kasance. Ga aiki ya ƙaru saboda sababbin ayyuka.
3: To shikenan, gaskiyar ku naji ku ne sanadin komai shikenan.
2: To kaga yanzu za mu iya cewa ya kamata ka dinga karɓar shawarar mu akai-akai.
1: Kware kuwa.
4: Sannan ku ranku ya daɗe, ga kwalbar lemon da kuka yi oda.
3: Yawwa, to mun gode ko?
4: Nace zan iya zuba muku?
3: Zuba. Babu laifi, zuba.
2: Mun gode fa sosai.
3: Yawwa, mun gode ko?
4: Ba damuwa. Amma kun shirya wa cin abincin ne yanzu?
3: A'a, tukuna dai gaskiya.
1: Sai an jima.
3: Ko za mu bukata sai wasu 'yan mintuna biyu nan gaba.
2: Sosai.
4: To shi kenan, sai an jima.
3: To madalla, mun gode. Ina so fa in ce wani abu.
2: Me za ka ce?
3: Mu yi murnar shiga sabon shafi.
2: Gaskiya.
1: Gaskiya na yarda da kai Rabi'u.
3: Muna farin ciki da shigowa wannan sabon shafi.
2: Sosai kuwa.
3: Muna addu'ar sababbin ayyuka da muke so a zuciyarmu.
1: Amin.
3: Su zo kuma gare mu.
1: Amin.
3: Kuma su kawo mana ƙarin damammakin samun wasu ayyuka.
2: Amin.
1: Muna farin ciki da wannan sabon shafi da muka shiga.
2: Allah ya ƙara da kawunanmu.
1: Amin.

cikin wannan farin ciki tsakanin yan uwan junan uku wato Rabiu da Zainab da Gaje muka kawo karshen wannan wasan kwaikwayo namu mai suna ba a shedar mutum daga fuska kada ku manta za ku iya taron mu a wani sabon shiri na gaba Andrea Wagner ta rubuta wannan wasan kwaikwayo daga ɗayan sa zuwa goma a yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake muku fatan alkhairi kada ku manta Dandalin mu na sada zumunta na Facebook kuna bude domin shawarwarin ku. Kazalika za ku iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Muna nan a YouTube DW Hausa. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi. Allah ya sada mu lafiya a wani sabon shirin.

0: in Afirka su san cewa gwamnatocinsu suna kula da su, shine zai sa a cewa nan abubuwan za su ji, ba wai kasashen turawa su zo su ce za su yi mako. Muna da ma'adanai, muna da mutane, muna da jama'a da za a tsaya duk wa'annan arzikin da ke Afirka a tsaya a yi ma 'yan Afirka da aiki da shi, ba a kwashe shi ba a kai kasashen turan.
1: Mun gode Professor Muhammad Muntaka Usman, za mu sake dawowa gare ka. Dr. John Bell, a matsayinka na masanin aikin jarida da yanzu ka kai kake koyarwa babban malami a wannan jami'a ta DSTA da ke birnin Nairobi na kasar Kenya, ko da an yi manufa wadda ake so ta amfani mutane kamar yadda ita Faransa take tunani, a so da yawa ana iya samun rashin fahimta ko rashin jituwa saboda maiwa mutane kansu ba a gwada musu ta ina abin zai amfane su ba, mutane kansu wato ba su san ta yaya abubuwan nan da ake yi ina suke zuwa ba. Ga kana Nairobi, ka san yadda mutane suke mai da martani game da wannan taro, kuma kai a tunaninka me yasa ko duk irin waɗannan abubuwan ko da yaushe mutane ma ba tsayawa a gwada musu cewa ga abin da ake so a yi, ga ta inda abin zai amfane ku, ga kuma abin da ya kamata ku yi domin abin ya amfane ku?
2: Abin da nan zan iya cewa nan, mutane ba sa jin daɗi ɗayan da aka yi taron, don tunaninsu in dai ana so a gyara Afirka, Afirka ne zai gyara kansa, ba wai sai an turo mutane daga Faransa ba su zo su gyara Afirka a Nairobi yanda za a gyara Afirka. In ka duba abin da ya faru rana na biyu na taron a Nairobi, akwai mutane da suka yi so masu su kawo zanga-zanga don sun gani wai Faransa abin da suka yi so su yi wai su nuna kansu da wai suna so Afirka. Amma dai in ka duba sosai yanda taron ya haɗu, za ka gani akwai matsala a ciki yanda Afirka suke ganin abin da zai fito daga wannan taro. So matsalan da yake ciki dai, muna ganin in za a gyara Afirka, Afirka ne zai gyara kansa, don muna da mutanen da za su iya su haɗa taro da zai jawo mutane, gwamnati daga Afirka da mutane wanda za su iya su kawo iliminsu a tattauna a san yanda za a gyara Afirka. So Faransa, in ka duba abin da yake faruwa a Niger da Mali, za ka ga Faransa ya ba shi da irin power da yake da shi da. So yanzu abin da yake suke so su yi, su zo wurin Afirka ta Nairobi su sa abin da za a yi a ce wai Faransa yana so Afirka. Amma dan ka duba shi, ba abin da za ka iya ce ka ce wai suna so Afirka yanda suke faɗa ba.
1: To Dr. John Bell, mun gode, za mu sake dawowa gare ka. Yanzu an shaida mun cewa muna tare da Yushehu Aliyu, mai sharhi kan harkokin tattalin arziki a Najeriya, da kuma Umaru Kante, malamin makaranta Kana mai sharhi a Jamhuriyar Niger. Abinda Dr. John Bell ya faɗa na ƙarshe ya yi bayani ne game da ƙasashe renon Faransa, musamman ƙasashen da za a duba Jamhuriyar Niger, Mali da Burkina Faso ba su halarci wannan taron ba, waɗanda a baya jigo ne a wajen wannan taro, kuma taron na gudana ne a ƙasashe renon Faransa. Ya ake ɗaukan wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi na ƙasar Kenya, Umaru Kante, ganin cewa ba ku a cikin waɗanda kuka halarta, kuna gani akwai abin da yanzu za ku rasa game da wannan zuba jari ganin ba a yi da ku ba?
3: To, salamu alaikum. Shi dai wannan taro ni ina ganin akwai wata ayar tambaya da ya kamata a yi a cikin shi, saboda idan ka ɗauka ni abin da yake mani mamaki a bisa kan duka wannan lamurorin da ka rike da iya shi ne, yar ne ne a kowane lokaci za a cewa misali shugaban ƙasar Faransa ya taso ya zo Afirka kuma ya gama shugabanni sun kai misali mutum wajen 35 na ƙasashe daban-daban, saboda a yi magana bisa kan Afirka ko kuma tattalin arziki na Afirka ko alaƙar da shi da Afirka. ina ganin ya kamata abu na farko ya zamanto idan Faransa tana son ta yi alaka da kasashe za shugaban kasar Faransa shugaba ne ya iya tashi ta yi wata kasa a Afirka ya shi kunna alaka da su bisa kan tattalin arziki ko wani abu makamancin shi to amma ya zamanto a ce shi ya zo kuma shugaban kasa wajen ko in ce kasa 35 ko kuma fiye da haka sun tattaru a wuri guda ya zo ya yi ina ganin akwai wani rishin kima a cikin tafiyar. To amma yanzu wannan bayani da mutane daga suka yi na shurara idan ina ganin kaman idan ka ɗauki wannan sabuwar alaka da yake ko kuma sabon salo da ya hudo na cewar a yi alaka da kasashen Afirka sai koma misali kasashe kasa wadda take da harshen Ingilishi. To ni ina ganin ba mamaki bane a ce Niger da Burkina da Mali ba a gayyace su ba a wannan taron saboda hasali ma ni ina ganin ba za ma a iya gayyata su ba saboda idan ka ɗauki aƙidar da su wannan kasashe guda uku na ya suka ɗauka a aƙida ce wadda suke ganin tafiya ce ta bisa kan mutunci ta bisa kan daraja ta bisa kan abubuwa da dama wanda su kuma shi yanzu ka ɗauka su gaban kasan Faransa ba abu bane wanda ya doke shi da muhimmanci idan ina ganin kamar wata sabuwar alaka ce wanda ni a tunani na ya ma kamata a ce kasashen namu na yau su ma sun kai sun halarci wannan taron saboda shi ba yiwuwa magana ta kasa da kasa ta wuce a ce magana ta mutum da mutum wanda za ka yi ka magana ko gaba ko kuma wani abu ko sha da baya gaba ɗaya saboda magana ce ake ta al'umma magana ce ake ta cigaba idan a da ana ganin an yi waɗansu abubuwa waɗanda ba su gyara ƙasashenmu ba shi ya sa hulɗa aka yanke ta to ni ina ganin yanzu ko ma mene ne aka yi daga baya idan mutum ya dawo ai kasawa zai yi kasawa ne zai yi a saya ya kamata ya zamanto a ce an zubuta mun duba mun doki abin da ya kamata mu ɗauka wanda ban ma so mu kai shi.
1: To mun gode Umaru Kante. Yushewa Aliyu, idan aka duba mahalata taron nan akwai jigajigan 'yan kasuwa daga kasashe daban-daban musamman ma Najeriya ganin yadda masu arziki na kasar suka cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Ta wata hanya kake gani za su iya sauya dabaru da kuma zuba jari da aka yi magana a kai wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin kasashe irin Najeriya yadda za a ce a ƙarshe ko ma yaya kasance dai mutane sun duba ta hanyar da suka amfana daga irin wannan taro da aka gani na birnin Nairobi na kasar Kenya.
4: Wannan taro da wakilan Najeriya tun daga shugaban kasa zuwa ga mashahuran 'yan kasuwa nagartattu kuma ya nuna cewa kamar yadda muka yi hasashe shine a ɓangaren da ya shafi masana'anta ko masana'antu musamman na harkar mai da gas inda ka samu Dangote wanda ya iya samar da refinery matatar mai wacce za ta iya tace ganga 650,000 wanda a cikin shekaru biyu za ta iya ƙara girman da za ta iya tace gangan man fetur miliyan 1,400 a Afirka ta yamma. To kaga abin da muke nema a Afirka duk sanda aka iya samar da wata kuma a kudancin Afirka aka samar da wata kamar yadda na Algeria yake aka samar da kuma a tsaki a Central Africa. To kaga waɗannan 'yan kasuwa suna da damar da za su iya samar da waɗannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da suka gabatar. Sannan bayan haka idan ka ɗauka mashahuran 'yan kasuwan da aka haɗa sama da 2,000 waɗanda ba dukkaninsu a cikin Afirka suke kuma ka ɗauka daftarin ita wato ƙungiyar haɗin Afirka wanda ake ce ma African Union da kuma yarjejeniyar da aka shiga tsakanin gwamnatoci na Africa Continental Free Trade Area wanda giɓin kasuwanci kaɗai da yake tsakanin ƙasashen Afirka 54 idan aka gina man fetur aka gina gas aka gina harkar noma aka gina harkar sadarwa aka gina harkar ilimi aka gina harkar lafiya aka gina harkan magunguna. To waɗannan su ne ginshikan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya take nemar kowa tattalin arziki ya samar da shi a matsayin mataki na jiha, mataki na ƙasa, da kuma mataki na nahiya. Saboda haka idan irin waɗannan abubuwa suka samu, kuma a zahiri za a iya samar da su ɗin kamar yadda zai maka bayani. Kuma a cikin wasu yarjejeniyoyi waɗanda su ‘yan kasuwan za su cimma tsakaninsu, waɗanda idan suka girma suka bunƙasa waɗannan ‘yan kasuwa, to za su iya daidaita gwamnatoci. Misali, ƙasashen da ya zamana cewa saboda sun yi juyin mulki don gina ƙasashensu, suna da muradi ne ainihin gina ƙasarsu. Saboda haka waɗannan ‘yan kasuwa abin da nake kira gare su shi ne su nemi waɗannan gwamnatoci su manta da wace irin gwamnati ce, ko gwamnati ce ta soja, ko gwamnati ce ta farar hula, ko gwamnati ce ne waɗanda suke da alaƙa da addini. Abu ɗaya dai bori ɗaya ke matsafi shi ne ana neman yadda za a fitar da Afirka daga cikin ƙangi na talauci, ta su kuma samar da kasuwanci tsakaninmu, wanda kashi 40 cikin 100 na kasuwanci in aka iya dawo da shi tsakanin kasashen Afirka, za a raya masana'antu, za a raya ayyukan mutane, za a yi raya shige da fice, za a raya sufuri, za a raya ilimi, sannan kuma gaba ɗaya za a raya shi tattalin arzikin Afirka. Wanda misali zan yi, idan ka ɗauki China da yawan mutanenta, tana da mutane ne biliyan ɗaya da kusan rabi. Haka India ita ma tana da wannan. To haka ita ma Afirka, idan ka da ƙasashe 54 ka ɗauki mutanen Afirka, za ka ga tana da waɗannan mutane sama da biliyan ɗaya da 300, waɗanda sun kai yawan mutanen da ko me ake nema a samar a ciyar da Afirka gaba, a ciyar da sauran nahiyoyi ma da wasu abubuwan da muke ciki. Sannan a bibiyar da na yi na wannan taro da ya riga ya gabata, 'yan kasuwan sun yi ittifaƙin cewa duk abubuwan da ake zuwa a ɗauke mana daga Afirka a tafi da su wasu nahiyoyi a gyara a dawo mana da su, to za a fara ɗaukan matakai musamman abubuwan da suka shafi abubuwan da muke samarwa daga noma, waɗanda galibi sai a zo kamar koko, sai a ɗauke shi sai a tafi da shi wata nahiya, sai a ƙara masa kuɗaɗe sannan sake dawo mana da su. Haka ma'adinanmu waɗanda yake suna ake kira solid minerals, wanda duniya yanzu da cigaban kimiyya musamman harkar da ake samar da shi wannan makamashi da ake ce ma energy ya ta'allaka ne da wasu ma'adinai muhimmai waɗanda ake samun su a Afirka. To ta yaya za mu yi ta ɗiban waɗannan ma'adinai muna kai su suna gina wasu tattalolin arziki na duniya, mu kuma suna dawo mana suna ɗauke mana ayyukanmu? Saboda haka lallai wakilan Najeriya ingantattu ne, kuma wannan taro yana da muhimmanci, sannan kuma ba a je taron a gama kawai ba.
1: Mun gode Shehu Aliyu mai sharhi kan harkokin tattalin arziki. Farfesa Muhammad Muntaka Usman, wannan bayanai da Yushehu yayi idan aka duba su ne abubuwan da ake bukata. To amma a zahiri Farfesa Muhammad Muntaka Usman, a tambayan anan ita ce ta ina ne za a tabbatar cewa abin da aka rubuta a takarda ya dawo an ganshi a zahiri, saboda korafin da aka dade ana yi a nahiyar Afirka kenan, na cewa mutane sai su ce ko yakin neman zaɓe aka yi za a gina tattalin arziki ba ma gani. Kuma ko ina da jawabai ɗin nan ne da yakin neman zaɓe bayan yi zaɓe ake dawowa bayan an faɗi wannan manufofin a aiwatar kuma a ga an ci gaba?
0: Yawwa, na ce to ai kamar bayanin da shi Yushehu ya yi, kamar dai kawai ya ba da labarin abin da ya kamata a yi. To wa'an kuma shi wannan taro ta rasa inda za ta je ta yi mamaya, ko kuma inda za ta ci gaba da zuƙa a a ɗan Afirka kuma
1: kana nufin Faransa kenan
0: wata dama da ta samu take rukar tattalin arzikin Afirka yana kuce mata to shi yasa ta tattara wannan taron ta kawo gwamnatocin nan shugabannin nan ko da suna son ƴan ƙasarsu ne ko ba sa son ƴan ƙasarsu duk shugaban da kaga Turawa na so to baya son ƴan ƙasarsa to saboda haka sai suka tattara wannan taron sannan suka tattaro masu masana'antu cewa za mu taimaka to duk wani abin da za a kawo ma Afirka idan ba Afirka ne aka gino da shi ba aka san yadda Afirka take aka san tattalin arzikinta aka san al'adunta ba yadda za a yi ka gina Afirka daga wajen Afirka dole ne sai ka zo ɗan Afirka ɗin nan mutanen Afirka su ne za su gina ƙasarsu ba wanda zai zo ya gina maka ƙasarka daga wani wuri saboda duk wanda zai gina ƙasarka shi ma yana yin wani abu ne don ya samu wani abu da zai yi tunda ana ce musu kamar mutane ne da kuke takara da su kana so ka ciyar da ƙasarka gaba su ma suna so su ciyar da ƙasarsu gaba
1: to amma farfesa ban tsaye da kai ba idan aka duba Profesa ban tsaye da kai ba amma idan aka duba shine duk hulɗa da ake yi tsakanin ƙasashen duniya kowa tana duba ta ina ne za ta samu riba wannan haka ne abin tambaye me yasa mu ba mu duba wato Afirka me yasa ba sa duba ma duba yadda za mu samu riban a wannan yadda kuma za mu gina kamar yadda ka nuna cewa dole in Afirka ne za su gina Afirka me yasa muka gaza
0: abin da yasa muka gaza na farko tsarin da muka dauka yawanci baya alaka da mu ƴan Afirka din sai muna dauka tsarin da zai yi ma wasu turawa ko ƴan barandan turawan amfani kamar yanzu a misali idan ka ce yanzu muna da ma'adanai a duk duniya ba inda zaka samu ma'adanai kamar yadda suke a Afirka amma yawanci tunda mu ma'adanan nan ba mu ke sarrafa su ba sai wa'anda ke sarrafa ma'adanan nan sai su zo su hada fada a kasai su su ci gaba abin da ya faru a Congo shekara da shekaru da yake faruwa a arewacin Najeriya duk magana harkar ma'adanai
1: to amma farfesa me yasa mu muke fadan
0: abin da yasa mu muke fada su wa'anda ke hada fadan za su zo a cikin tsarin da suka kawo mana na demokradiya sai su dauki wasu ƴan baragurbi su zama shugabanni su shugabannin nan ba sa tunanin kasai suna tunanin zan samu ne idan zan sare shi kasan ma duk abin da zaka zama ta zama to saboda haka shi yasa wannan tsarin da mu ba mu tsayawa mu samu shugaba masu mutunci masu tsayawa su jajirce kan jama'arsu sai a kan jama'a abinda mu za mu samu da mu da fiyanmu to saboda haka su ƴan turawan sun fi san irin wa'annan shugabannin su za ka ga ana ta turawa ana ta cewa ai su ne suke canza duniya su ne suke canza sai da abin ya faɗi sai ai ba ruwanmu sai kuma su samo wani su ƙara tsorawa a kai to abin maganar shugabanci ne da mu kuma talakawan ba mu tsayawa mu jajirce mu ce a'a wani sai ya yi mana kaza duk wanda muka sa aka zaɓe shi sai ya yi kaza idan ya in bai yi wa'annan abubuwan ba ba za mu sake zaɓe shi ba ko an zaɓe shi mu gudure mu ce ba za mu yi da shi ba sai dai an sake idan ka duba ƙasashen
1: muka gaza kenan
0: muka gaza saboda haka za ka ga kamar ƙasashen turawa idan aka san baka da mutunci ba yadda za a baka shugabanci amma a ƙasashen Afirka sai su zo su tura wa'annan wanda ba su da mutunci su ne za su zo saboda haka su duk abin da za a yi na rashin mutunci shi ne za su yi to amma idan dai ƴan Afirka ba za su zanna su kalli Afirka ba su tsaya a gina Afirka ba wani bature ba wani baƙar fata jan fata da zai zo ya gina mana Afirka dole mu ne za mu gina Afirka kuma dole ne mu yi ma jama'a mu aiki jama'a mu shiga da kangin talauci da fatara da yunwa
1: to mun gode Farfesa Muhammad Muntaka Usman Dr. John Bell gina ƙasa ba rana ɗaya ake yi ba ta ina za a yi amfani da musamman harkokin sadarwa ganin ka ƙwararre ne a fannin sadarwa kana koyarwa da 'yan jarida ta ina za a yi amfani da harkokin sadarwa wajen wayar da kai wajen tabbatar da cewa manufofin ci gaba mutane sun iya sun tsaya a kai ta ina Afirka za ta tsaya ta yi wannan abin har ta amfana.
2: Okay, ta gode Suleiman. In ka tambaye ni zan ce a fara daga gwamnatocinmu na Afirka. Me tunaninsu gaba da jama'arsu? Zan gaya ma wani labari, misali ranar da aka gama wannan taro, yaran da nake koyarwa suka tambaye ni, me za a samu a cikin wannan taron da zai kawo ci gaba na youth na Afirka? Sana ce musu wannan babban magana ne. Abin da yasa suke tambaya, sun ce wai in aka yi irin wannan taron a Afirka, abin da ake yi a jawo mutane a babban
1: ɗakin taro, babban ɗakin taro, su matasa ba su san me yake faruwa ba, sai dai su gani a TV.
2: Iya, in aka gama sai a rubuta a jarida, shi kenan. Ba wanda zai bi ya san ko me zai fito a wannan taron ba. So youth na Afirka suna so su sani
1: me
2: za a samu a ciki zai kawo ci gaba na Afirka da na youth na garin. So in ka tambaye zan ce za a fara daga gwamnatinmu, me suke yi, me suke so a samu daga irin wannan taron. In ka je ka jawo mutane daga ƙasan waje su zo su gina Afirka, wannan babban matsala ne. Dan in za a gina Afirka, ya kamata a gina Afirka daga cikin Afirka, ba daga waje ba ne.
1: Wato dole dai sai 'yan Afirka sun tsaya da ƙafafunsu kenan.
2: Eh.
1: To amma ta ina rawan 'yan jarida a nan, ta ina za su taka rawa?
2: Eh, 'yan jarida suna da aiki wanda za su yi, amma kafin su yi aikinsu za a duba jaridodin da suke muke da shi a Afirka. A hannun waye yake? A hannun gwamnati yake ko a hannun mutanen da ba su a gwamnati? Dan in jarida ya shiga hannun gwamnati, ka san ni labarin da za a ringa ba irin wanda zai kawo ci gaba yanda ake so ba. Shi ne gunda muke da matsala, wanda ya kamata a duba kafin su yi aikinsu yanda ya kamata ya yi. In ka duba headline da suke yake a cikin media yanzu, zaka ga duk abin da suke ce, suna ce abin yanda gwamnati zai ji ya ce abin da ake so a gaya mutane shi ne ake gaya mutane.
1: To Dr. Jambel Mungodi, masu sauraro, saboda karancin lokaci gaba daya da haka shirin ya kawo karshe, muna godiya ga Dr. Jambel da ke koyar da aikin jarida a Jami'ar Desta da ke birnin Nairobi na kasar Kenya, da Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, da Yishewa Aliyu mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a Najeriya, sai kuma Umaru Kante, malamin makaranta Kana mai sharhi a Jamhuriyar Nijar. Amana dunku duka da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
5: To da haka ma za mu sallama da kuma sauraro a madadin Muntaka Ahiwa, wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.